betuno ene be pray na safi ase pata no pa ye kase bebere wo ma wu wo ntri ase eti sa no pay ta chrama da bodwiem na se mojere dia frusania ade ba akopa na betima ye untimi ntwadane ma urade untimi nkonsuo amfa ma urade untimi nsinga menyo ma but obetima bia wa no no akase Lord I am grateful.